Mabasa ngondime chindao zuwa lirikwende rechita maskati madudu kumuziyo kurumijani kamu. Muchazo nanga ndina kumburu zizi.

0: Aine.
1: Mala kuva nyimbo, nyimbo ya kuria kakamo ya tukwata kutifiti kale ando kusanzaya munu mshutu ya Radio Musambiki pansiku ya lero. Tilipuenda nao makani yatu kumbukani kutifiti kulonga na nsolo kuitimida kakamo, nsolo kuti unakwata kutifiti sangule ngomu zadidi pa makalido atu. Kumbukani pa undavesera Radio kuti kupangiza makalido kutisi yako tae, pepi pisamala mwadidi da nzanga. Nanzizi ache pinazabodoka.
2: Ndimu mwene nzanga mafala kuria kakamwe avesere programa njishi ya pale nasikana. Kulimu mwusene munativesera takuta kulimwe mulipambutu wa ungumi tuwezani pionsene tuwela mangwana kucha mugumanike na ungumi wadidi panyumba pa ubale. Kulimwe mulipaulendo fainte kenyi fambani mpole mpole tuwela mutunde ushumashu na njipangaoneka ushumashu ife tisasukwala kutubwerani musaone. Kulimwe alipambutu ya ufunzi funzani wadidi na nji udidi wa ife antu udidi wa ife apale nasikana usatoma pa ufunzi.
1: Ndimu mwene nzanga kuna imu ya veseri munativa mputu sokusiana. Nasiana, kumbukana kutimpia kufunika ife pano tipangizi makaliro atu andimo mweni, tisie nzeru za kupangiza kunaanza atu panangu mFacebook, mbutu za kusiana siana pili kutisipia atu tayo. Makamaka kuna ife pale nasigana, na tangu nzizi ule unazapisoa ife, o panangu nzizi ule unasoefe mundu kuti nakwanisa kubwerega chidi chinafunefe, ife tisakalandu kusukwala, tisakalandu kuti ngabe kufuna kucheza na anzatu, ife tisafunika tikale andu kuti tisa tinapangiza pili kuti pikukhalefe panzizuno. Tinati tichimere makana da chita anzatu, tidative kumanyira zero ubukira mbutu zinango na anzatu na tangu ya nsolo wa nsiku ya lero. Na ipyo makani ndi walintando.

0: Pau, ndi njira ya didi kakamwe. Então, ndinapanga kuti mbakontinuare chita pepyo tamwe ndipindu pya kufunikira kakamwe na ntsiku ya lero. Pangiza makhalero ako, pangiza vidako ndi tepa tinakhala na phale asapangiza vidao i na tenepa tinakula nanso pa makhalero athu ku bairo ku makomunidade mas makhalero athu dziko yenseni ya Mosambiki.
1: Ndi mumwene nzanga mafala kuriya kakamwe apo kuli ale anapangiza makhaliro kuti siyao pondo na kuli ale anapangiza makhaliro awo pakuna kwako uyipi peno udidi unaza kuli aphale na asikana peno kuli munthu ule anachita pinthu ningana pepo
0: uyipi nkulongera kuti tinga viveri vida kuti nawe yathu tayi ife papindu pizinji pyakuipa pisachitika apa vida pathu nkulongera sachitika kuti aivezi ife tisazafika na kuteerera njira za kuipa mesmo kuba pra iu kwanise sotan kontinuara ou kwanise kwenda tsogolo na vida ene ya kupangiza vida kunandu kuti nawe yako na ndiuipe ndi mbodzibodzi uipe unawe kuti usaoneka kuliale anapangiza makalero awo didi ndinavunza kuti mbaende tsogolo na thangwi dziko nkhabe kula na kupangiza makhaliro kuti si yako tayi dziko isakula ungapangiza makhaliro kuti mphako pangiza njira kuti pindu pili pisachita iwe ipindu pina iwe thangwe tepa ife tinakula dziko yentseni inakula
1: ndi mumwene pondo ivembo tinakoza kuphezwa tingasowa na njanthu anaziwa kuti nkhabe munthu uyu makhaliro achi mbakunesa safunika timphezi mbwenye iwo ungapangiza makhaliro akuti siwako tayi unakoza kuphezwa tayi mafala kuriya kakamwe zanga ndikukhulupira kuti onsene nativa makamaka phale na zikana ava mafala adasewa pakwecha anafunzambo pinthu ipi pyakuriya kakamwe apo nkhumbatiro unaenda kunani
0: nkhumbatiro unaenda pa kuna famidya ndi momwene kuna aphale kutepa mbiti viverini mbiti khaleni mbiti viverini vida yathu mbiti khonde viveri vida kuti nawe yathu thangwe pepi pisazabwesa uyipi kuna ife
1: ndi momwene ndakuta nzanga ife tikuenda naye programa ishi ya phale na sikana
2: tamala kuva makani asha akwata kuti ife tinyerezere pikulu pene na thangwe nsolo wa nsiku ya lero kumbukani afeseri kuti munthu wansene ule anapangiza pili kuti ndi mtundu wacho makhaliro wopanango pili pikukhalemwa ndi momwene munthu unawe nkhabe kwanisa kunama tayi ule anapangiza pili kuti sipyachi tayi nzizo nsene asakhambakanama basi kuna anzachi na ipyo sankhuleni kupangiza pili kuti ndi momwene wathu tepa tinathunda kunama kuna anzathu
1: ndi momwene dzanga mafala kuriya kakamwe avesere ife mbo na programa ya twishi ya phale na sikana tafika kumapeto siwana avesere kuti programa ishi satsogolerwa na mano athu santu xikolonga
2: na chiphezo cha UNICEF
1: mbitikhonda kudwala chiphezo cha transport municipal ya pano papera lero mukakhana ife ine mwanankazi yanu eva xisapa pabodzi pene na xamwalyanga
2: antonio araújo
1: ife tonsene tikakhala pano mbitichita programa ishi ya kuriya kakamwe mbitifunza pabodzi pene na imwe
2: kune imwe nsene salani mwadidi
1: salani na ungumi wadidi wangisani na mabuku mkhumbatiro na pitsontsono pinenda kuna imwe munsene mukativa makamaka aphale na sikana
2: tilekeni kunama mwambo nsene tilonge pyandimomwene
1: anamakutumbave ife tayenda.

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Ni uri kuona kuti ndinapindi pizinji toera chita?
1: Fatiminya. Bwera kuna yavo. Bwera. Bwera ndioni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo. Chapeo cha china ikakupi. Munsoro tai?
2: Munsoro.
1: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsoro mwako.
0: I, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
1: Wa. Ini panu basene nda mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita iye. Anangona sa komero na penepio. Mbuda chitampi bozi bozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchino. Mama, langa nani basi komero kwachi?
1: Pikulu kakamwe. Basiene na piaka piwiri. Iya likufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminya?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona? Iye nga kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, psachitisa kuti ukala kukomerwa, wakudziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru cha kwa itimira kakamwe.

0: kati muntu anu kauya no zina laka polisi machikuru wangu wakananga yo gala kauyo ento shono ita nishono shono kauisa ento Abdullah kauyo no mtombo jack doi mangupano hapa wana
1: Baba mikiri nchoka diva purukiri wadika na varo chumusambiki padoko tiriguma kumpiri mkati mshiri mwa shedu kamo chungia masi uno vazivi votudo Baba mikiri mwini masoku nga aya muhushi oshikwato shoferu vyari unakala vashpira vananga kutibasa nishalidi ndaremba mshiri nishiri kunesha wakutungiri kwa
2: nao piripu chiripu memu
1: Munda ngalamba wega munda ngalamba ega basa kutanchalide basa
2: kulonga unoye mbwenye unoye mwema governatora mazuku mwema buluka tiba pidisa unangu halipari basi unari apidisa unangu mwana adabawa mwe 34 anda adapide njini nite mchiposa liku presenteri uisha pepsa famba tepe bintu mungapiona kutipetale kubanza pia kwa kene ulimadzi mbundu kumosa longa rugo mungapu kalira kuti wawu jite utamangiswe noe bundu iya piona jane hindi kujita pintu nana njiloke pia angatipiku vilipu mlomo inabuka memu idambulusisa iche kuna mlomo maningi pulika anto sanyele zela kamsogolele wabola noe fasa noe fasa nonga sabba ndiye mimuli pulika njibini pikalonga panu chunchunu pukupaka huyu mbundu Ulongo buntu nga famba na tuwale. Nchino. Ati upu. Kutamgu ya nji kwa hiyo tuwale ne. Imajifu tisaona mundi yale. Enda kati ya chetrokari matuwale. So kwe munu. Ja matu munu. Tuwale ya sagoso. Pita na ya unombole kutile ya tuwale mwona. Akwa ya tu ya mborosa. Tengu iminiri. Nga kuna iminiri. Nga kama ningi limpu. Nga mwina minda wa mtombo embu. Tengu kama mumina. Tengu kana mamina. Ndi mwina ujwe kutile. Famba na tuwale mwona. Maji. Iye chita madidi maningi. Pepunumeo. Buluka peache kene. Kutungeni manita buluka. Pote nga kamromu ilipu memule. Mpabuluki peache sedu. Ya purikeni asati chita majornada nangu. Tinga zaenda maningi kusogoro kwa majornada na zapaswa kubwa. Mdo ndiye nene kwa kondela njibuka. Mbabulu kedimbu hii. Anenda kapionera kunja kunja. Mke muno nsiku muno nkabu udidi kulonga kwa andu.
1: Ndiye mweni pa. Shadalo baba Ameriko Masada kunanga kuti swingaita kama kulamba saja. Zenedine Mulungu muhushu shikwata choferu veru nakala waramba basa waspira unanga kuti basa na chalidi nkukuti jotino ziwe kuti shikwata choferu veru nakala chakalu zapano pabeira achizivi kama kuzo winaje zulo nukunyiso nushikwata chakusha tso muhushu shikwata kama choferu veru nakala wananga na chalidi basa
3: ya yeah, nakunanga na chalidi kuke kuziva porque uya nosiwe nangepa apo ala ndipo bata kushoni pana vanda kuniteverera basa langu alibudi kushoni zvinani kita kuita dea mesha nangepa nada nini chini anchadi pala nifambe limpo porque mpala chini didaniwe dea ena wabuda dea ena buda kwake anazuda nyuacho chini kuingipa imweni ako ena wakabuda ngo kugomeho vanda unangepa nada waita kugomeho idipoje ena pede chini via ziva kwake kunga kushoma ako siena muhushu wiyo wakumbira nangepa poke ninda kazuwa shume jamweni tamba jogo ena wakanyiso nepanu pabera wakawea wakanangepa nada inini kuna vandu wakuniteverera posi jino ita nini ajipu uda ushoni agula si kuna vandu teverera yena nupote jipane galerira pondopo mwana kuna vandu teverera polisi pa ajibudu ushoni polisi ena epa wanangepa nini no, kuhende kandogo nangepa nada nini chini nukupinda sarano nkipa yenu pala mangwana na gama nini nini nontango puke ita ngoktiza nupote ita tenki ita neka mesho nangepa usha nini chini nukupinda kwa shaita lena nukona shushu mweni shushoni puke pa shushu mweni kepa ne kwape eno wanangepa ne kutereno kuhenga nontango nini nmjuma depto nama depto mweni eida muhushu kuna madripto mwena chida ako mashigadol tambe kere pa mashigadol mwena yeida mashigadol mwena chida ako ngatrivone nsipa ndango ya njake meju uwe yani uwale chini muhushu wale tinuwona nchini chini wakui chini unakuita kulubi wale chini isho kujino zara siyona chini inuginyali imanteri umusangola siyona podi kampiali puke yona ginyali ushiku jesu podi kampiali yo ako juhu mwena kepa tisi tunushpirali kumu tisi wazio tuhudu tunushpirali Mpini vina kuita ena muhusha na wadhialo. Mshpiri. So kepa. Apo hali. Adizivi kisi muhushu. Unubuda vese wa ushpiri. Upumero. Na ushpiri. Nusie. Agwasi wabuda yega.

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Ni uri kuona kuti ndina pindi pizinji toera chita?
1: Fatiminya, bwera kuna yavo. Bwera, bwera ndioni china iwa hapa. Bokosi bozi, bokosene ni chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo, chapeo chati na ikakupi. Munsoro tai?
2: Munsoro.
1: Pia koma kakamwe, chapeo chiri munsoro mwako.
0: Ih, matwaranga, musa ziwadi longa nana ngono.
1: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita hii, anangona sa komero na pene ipi. Mbuda chita mpipo zibozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwaji?
1: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri, iya likufunza pindi pitwa pazuru na pansi. Angatoma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminya?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimu mwananga.
1: Ulikuona, iya ngwakuzi waninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisachitisa kuti, ukala kukomerwa, wakudziwa kakamwe, pondo, sokupasa chidekiru chako ikimira kakamwe.

0: tapera kupfekera mumbo inini ndakunisa kudakara ngokuti mumbo uwu auzivi yabasi kuti damwirisa mujira wavia kwatipangira tusininga vajaha nevasikana kana mumbo jedu jatinokwanisa kupfekera chinodikana kuita mumbo chinopangira kuna vantu chinodakarisa mumbo jine zvitatidzo zveushoni asi pibasi kugara tuchipirikira mumbo jiya jatisikazwi zvajiri kunanga inga mapiano nedzimweni mumbo ngozvapi zvajiri kutibvunja
1: ndizvona zef tinodikana kupukira mumbo jokushoni inokwanisa kuisa tsamba yokushoni kunanga naupenyu mujaha izvo ndizvona itu tinokwanisa kuita pano paradi mosambiki pachingwa china zina nayo yovika mari kuna vese unika kaya tinoshanda pano 98.6 megahertz kuna vese unika nyaminga tinoshanda pa 89.2 gorongoza tinoshanda pa 89.9
0: netiwanawo muinterneti ngo www.rm.co.mz
1: aya ndi makwanja unodikana kukwanisa kuteverera mukwanise kupurukira zvirongwa zvedu pano pa radio mosambiki mukwanisa kupurukira chirongwa china zina nayowekamari chisena chindau noshimaji zvese munodikana kirira makwanja aya mukwanise kupurukira zvirongwa izvi inoitiwa pano pa radio mosambiki zefango ndava sokoredu njiku nanyamasi inodikana pangira kuna vese vakupurukira chirongwa ichi ngondava kumwa mutombo azvi kubvunjwa kunyumba yehome ndicho chimweni chakashata ngondava yoyo ndanaa kuhwaja ukumwa sharope ndiana kubvunjwa pakumwa sharope inini ndakwanisa kuona muyoutube ndivona nemasi vona vandibvunja ndikana kuita zvinduzvo nezvese tinokwanisa kuona muyoutube tinokwanisa kuona muinterneti inokwanisa kutibesa tinodikana kubhuya novantu vakajija nanga zvindozvo ngondava vese vaoneka muinterneti ndi vantu vakajija kuna vamweni panongwina ngati mokwanisa kuona like nanga kuteverehwa novantu vazinji uonika msura kuhwaja ndani kuhwaja unodikana kupinda kunyumba yehome ukwanisa kubuya nanga na mediku ndava kumwa zviro azi kuvunjwa uwo ndi msambo wakashata
0: ndizvonadi mudoni wangu mupango jeushoni jaukwanisa kusiya ngokuti itusudi tinodikana kuenda kunyumba yehomwe tivabvunje ngozvapi zviya zvatiri kuzwa ngozvapi zviya zviri kutinesa ivona vaya vabati vehomwe vakutibesa ngokuti tatija mutombo kana kinini jinorapa ndenda iye yauri kuzwa mushambo jekubata foni kuvhunjisa mufoni kuvhunjisa nevantu vausikazivi nditatijire mutombo vamweni vanogara nemushambo okungwina mugoogle mushat muinterneti navamweni vanegara nemushambo okuvhunjisira mutombo mavasikazivi mumainterneti muvantu mavasikazivi vochipekedzwa mutombo jisikaripi jona mutombo jisikarapi ndenda iye yauri kuzwa iwewo ungamwa ndenda iye aiperi ndenda iye aiti nani nokudeya itusu tikuvakihwa nyumba johomwe zvinoda kunanga kuti tusu tame kutambudzika tega tiri mumamuzi tochizwa kuhwaja ngatigogoma itende kunyumba yohomwe vona ndivona vangakwanisa kutibesa nendenda iya yatiri kuzwa
1: zvino zvinhu zvokushona ndava iyo unokwanisa kuenda kumbuto yehome izvo unokwanisa kubesa kunanga iwo mujaha ukwanise kubeswa ukwanise kurapwa ndava iyo ukuhwaja audikani kumwa mutombo asikwanisa kuvhunjwa na mediku nyumba yehome ngondava izvi musambo wakashata musoro kuhwaja ndani kuhwaja murenje kuhwaja muviri wese kuhwaja unodikana kuenda kumbuto yehome ukwanise kutarihwa mutombo unodikana kumwa ukwanise kugara nani ngondava kumwa mutombo azi kuvhunjwa izvi ndi musambo wakashata ndikumbira vajaha vese munodikana kuzwa mazo aya tikwanisa kusiya pano pa radio mosambiki msopsale sofala itani zviyo zvekushoni mukwanise kukura kushoni ndikuda chiku mujaha vese uonika motokari njiku nyamasi kuna iwo uonika matoro serge nyamasi ndikupurukira chingwa ichi kumtundo opera nova itai mabasa kushoni njiku yo nyamasi
0: ndizvonadi mudoni wangu wari zvinokwanisawo kundibvunja zvidzidzo zvako zvekufamba kudini nguyu kana ngwapi mabuku ari kukwanisa kukunesera
1: ndizvona zefa pomuno vapurukira vese radio mosambiki kuita mujaha pomuno mujiji mabuku anga kufamba kushoni unanga fakudadi wati segundo semestre pomo na zefa pomo na sefa pomo na vesa kupika radio mosambiki iyi ni njiko segundo semestre ndakwanisa kukwira kushoni primeiro semestre ndapasa nanga Cadeira Jesse, né? Babango esse.
0: Cadeira de garevi?
1: Nada, faculdade, cadeira de garevi, eu dava. O Golisa, o Gara, uma cor mais inge. Eu não digo na Pudidja, eu conheci o Passa. Ainda conheci o Passa, o Nanga, cadeira Jesse. Guarda, no segundo semestre, ainda cada caramba ninguém. E com vira mara com essa condibeça, e quando isso passa, nanga cadeira Jesse, nanga disciplina Jesse para segundo semestre. Não é o Zefa, já a cadeira já conheceram, nanga primeiro semestre. Pusia, nanga cadeira em inglês.
0: Deixa eu não dizer, eu quando a mãe não vai exibir cadeira, ajuda com ninguém, ou com nanga cadeira base, vai pedir a vai exibir cadeira, vai nos vai a cadeira e no garim rocai.
1: E indo nanga cadeira é faculdade. Disciplina, o nanga escola primária, pomo na escola secundária.
0: Ndijonali. Pamaboko okuamba, itu sinadainja disciplina. Tingaguma kumaboko makuru, itu sinadainja kadeira. Ndudea sezu, jijijo jangu shukwanesa kufamba kushoni, nda kwanesa kubuda maboko esi, kana kadeira jesi.
1: Ndijona, segundo semestre nungonesa kupasa kato nanga disciplina jesi.
0: Ininda kwanesa kungwina no simba rese, jino gonda kuti, jino kwanesa kupasa ngukuti,

Progeni takuti panguwa ino tungwa mbe tachunga mijana no mumbo. Tishida nija njiwa neji jilpintu no mumbo kuti baba na mai.

0: kana kuva nokuzwana pakati po vokusiyana siyana vanobudirira mukati mobasa logukumuko izvi kuti kutame kupindwa kaviri masimba arikuizwa okuda kuti kuve nobudiriro.
1: A promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável exige de cada de nós o aperfeiçoamento constante dos nossos sistemas de planificação.
0: Ati kuendesa pambeji chido chobudiriro hunogondeka unokumbira kuti pa umwe na umwe wedu ave achibudiriravo mukati mozvirongo zvinopakwa kuitira magariro akanaka obungano. Ngaizvo tinodikana kuti tirure mazano okuti vese pachina kunyenywa mundu vabudirire muzvirongwa zvokuitira kuti matongero akwane bungano resepo kuti vave vachisizwa mumwe na mumwe mukati mozvibingamupini zvinotinesa panjiku nonjiku. Kuzoti sekretari omambo muprovinsi yeSofala vaManuel Rodrigues vananga kuti kunodikana kuti mutave ochako njako bungano haro pomwe novabeseri vabudirirewo mukati mogukumuko.
2: É visível o nível de desenvolvimento que a nossa província de Sofala está alcançando dia após dia, mercê da vossa entrega abnegada e do vosso compromisso para com a criação do bem-estar da nossa população.
0: Ati kuri kuoneka kubudirira kamumwe nomumwe mukati mo mabasa okuti ino provincia ya Sofala ivi ichibudirira ichienda pambeji. Unodikana kwenda mberi nosimba rakadaro pamwe nokuita kuti tikwanisi kuzwana kuti budiriro likwane vesepo. Sekretari omambo muno provincia Sofala Manuel Rodrigues vaibuya pakuzauka kwamusongano ochigumi no ochifumbamwe uwari ngo observatorio yobudiriro muprovincia Sofala ichimweni chikwata chokuda kubesera kupaka pomwe nokushandiswa kozviya zviri kuwanika mukati mo umambo kuti zvisize bungano. Panguva ino ndakuti pakuda kufungisa ano masoko ndidanije Armindo Masinge atibuire ngo rupaka iko homabasa okutandwa ari kuizwa kumutundu wogovhuro
3: govuru kumkuriro kweno provinsi yo Inyambane akunozowanika nyamasuno chishano nomserepete ukuru unofambirana no chigaba chochorongo muna kushichekejewa mahiro omjombe tirikubuya ango festival di marishkush kunja kokuchekejewa hove mangamba zvibangari showa nozvimweni kunozowanikawo nonthatijo inofambirana nozviya zvinorimwa sokoro kuti zvese zvipera kutojaniswa kuitira kuti muserepete uware kana nonthatijo zvisoitike rarekwa kuna mabasa oradhi musambike mpa maina Natalia Chivambo nakuri mambo distritu ro govuru maina Natalia Chivambo vareva kuti kunja ko vararame vo mudistritu ro govuru kana no provinsi yesepo iyo Inyambane vamwene valendo vanozobva ngo mudistritu ro mashanga muprovinsi yeSofala enga distritu ro pashigarirano kwapi vari kukoka kuna bungano resa ambwene rinozwa soko iriwari vachiwanika paduze no village ro Nova Mambon kuti chishanu chino vasederengo paduze ngoti zvizinje zvinozoitika.
4: Ramba ngwekelele chitsungu cha govuru mashanga inyasoro govuru yoke provinsi ya Inyambane muta hita patsana ka hlakanulo wa hombe wa kwartu festival de mariscos aite nita hlakana hita kombisa ti prato nita ku hambana ti bikiwa ku hi lomukati kuga hina mashowa ndombe tinjanji mapanji zvokhelele zvi zvikota ku bika hita izibir hi shavisa hi hlakana okheleleni kutaveni kunaveni spetakulo loko hi mbetile ma izibisao hitaveni spetakulo usiku gohla kusukela ka madzoitora ati ma 4 hora.
3: Kuvereketa kwa maina Natalia Chivambo na kuri mambo vo distritu ro govuru kumkuriro kweino provinsia yo Inyambane.
0: Chakadi nosoko lo mpururu yo matandwa mukati mo provinsia Inyambane itiso tata kumbiri kamare kwa masoko o usiku o zuva lo Nyamasirino arongwa nokuverengwa ndi João Sacramento. Tishirtese.

kwa minina dachita ugunguru ngabe antipereka manja mambu ya tambo. Kaya tambo mba dachita ugunguru ngabe antipereka mbu manja mambu ya patakinyu. Uya patakinyu ati ngabe malamuna ine penepi ngabe vesera radio.

0: Ati wani mbuya pata kinywa da bampunga yavo.
1: Yenyi ndatsangwa chitambo. Yeah,
0: but if you can, if you need a prophet,
1: aha, yes, you need Zanguache.
0: Mwana tu. Mwana vesera radio, apa tukona kuti ine na mbuya pata kinyo tamburuka tadza. Tisabwera fiti cha masiku. Ah, ine tae mbuya pata kinyo.
1: Tisamburuka na chiseru.
0: Ine tisamburuka na anjo.
1: Oh. Mapapilu mwache.
0: Ah,
1: oh.
0: Asabwera mbalituka mbuya na ipabozi.
1: Aha.
0: Chiseru ngabi, saitamburuka na anjo.
1: Kapu mbuya Sergio.
0: Mbuya.
1: Ila sapa anumpianji.
0: Hapa ndrikona mae Eugenia gano kumenya nsuo.
1: Mwe mundimo.
0: Tuwela kuti apanise pita nkati mwashudu aradu na kuti ifita siya panja, right?
1: Mwe mundimo.
0: Apo mpia masu kuti tupanise kwa pasa kachiti na kaluta. Akale waone. Majibese didi, mai Eugenia Gano, kachiti na kaluta ngwanwene.
2: Majibese didi.
0: Majibese didi. Tupangeni kunjira nkazi nkulu.
2: Kunjira kwa diretu.
0: Aha. Sieni pakwe champangwa zida zanayi mwensi kwa lero.
2: Mangwa zida mwena ini lero za kontribuisao. Kontribuisao anda dabulusa mazinao ndiashi. Kizito Kamizola Chapo Abulusa Trezenti Mesikash Claudina Butão Abulusa Trezenti Mesikash Isabelle Antunes Abulusa 250 Joaquina Chacanza Gano Abulusa 250 Adamo Seni Abulusa Trezenti Mesikash Baia Sulai, Abulusa 250 meticais. Josefina Castanheira, Abulusa 100 meticais. Pastor Pedrito, Abulusa 200 meticais. Mariana Misha, Abulusa 250 meticais. Inácio Lúcio Tambo, Abulusa 300 meticais. Joana Boca Majuba, Abulusa 250 meticais. Batista Oliva Casquinha. Abulusa 250 meticais. Total dinheiro de 2,750. Mafundo Maíra de Anawanga. Quisito Camisola Chapo. Abulusa 300 meticais. Claudina Butão. Abulusa 300 meticais. Isabelle Antunes, Abulusa 250 meticais. Joaquina Chacanza Gano, Abulusa 250 meticais. Adamo Useni, Abulusa 300 meticais. Baia Sulai, Abulusa 250 meticais. Josefina Castanheira, Abulusa 100 meticais. Pastor Pedrito, Abulusa 200 meticais. Mariana Misha, Abulusa 250 meticais. Inácio Lúcio Tambo, Abulusa 300 meticais. Joana Boca Majuba, Abulusa 250 meticais. Batista Oliva Casquinha, Abulusa 250 meticais. Total 2,750 meticais.
0: 2,750 meticais.
2: Sim.
0: Ndimu mwene, apo mbatizati kakusiani kutumubuke pantokozi, kakutimuna mafala nangwa kumalisa pakati pa pembuishi ya kota ish, ya chikafuna kulonga, ya nsongo nsongo na tangu ya pando, akutimizira sieni pakwecha.
2: Mafala na ini ndiash, tukulonga tinapagari mangwana, mangwana dia ziri kuenda. Leru ja data tri dia oito. Já mwezi já kutamanga pala tena kapati ntanda inafunefe. Então, ali anakonsigiri mba mandari. Número, ndinene kene pakwecha. 8-7-23-64-64-1. 8-7-23-64-64-1. Por favor, mo ligar na coisas de importante. Não é ligar só para longa. Nunca fui na cocumanicane. 5 horas, tu cocumanicane. 4 horas tu kukumanikani na wea kuu. Na wea saivesa kundi la musa ndi kugona sopa ya kundi mwanyika. Tudu bengi, mwanyika no shita mali, mashtendi vira ora, ne? Ah, ipura hii.
0: Kuta. Hapo mazati kabuka, mai jene gano, siani mwanyikiro andu hashano basi ya.
2: Ah, chakutoma na mwanyika mojianga pano akali manungwa kuanga. Chajiri na mwanyika fondianga inseni na ndifu ya matibesiano akali manungwa kuanga. Chajitatu na mwanyika mafizinyo inseni na kunifesira matibesiano akali manungwa kuanga. Na amadrinyanga ifa sindoga akali manungwa kuanga. Na akazi onseni apaucheza pantukuzi na amuna onseni akali manungwa kuanga. Takuma njiri.
0: Takuta mayosheni ya gano kubukira pa Alto Damanga makamaka 11 novembo. Pitrizana kufa basa radio mpaka kumapeto.
2: Chinangu chikafuna pigirini kulonga kuti ale anafuna siyazu konsigiri kila vari numero. Angali gariri mundu mbalonga kuti tafuna nipereke niiri emijori forneseri numero anga mishu. Sinao mangwana pwede maranja problema onde nonte problema ne.
0: Takuta.
2: Ah.
0: Mafala sala ana makutu hafa.
2: Ah, obrigado.
0: Bye bye.
2: Tchau, bom trabalho aí.
0: Tchau.
2: Muito,
0: hein? Bom trabalho aí. Muito cuidado. Muito cuidado,
3: Tchau.
0: Kajita Makani na mãe Eugênia Gami. Kukira pa Alto Damanga, akamaka pa 11 de novembro. Si ambangwa zale, atakwanisa pia kusonga. Yelo takwanisa kudziwa mbani alikusogolo, mbani alinduli, mbani mboda pichi mwana. Bole unakuta kuiona kuija ngabe. Cuidado, ava mai Eugênia, fica muito cuidado. Apo Vesera Radio Ninga mudalongre fe ife ngabe dembuka Po tinati apa tibwerere mpaka nkati mwa studio ya radio Tuwera kuti nikwanise kuchemera nzanga kundwe nangu Mbuya pata kinyu Tuwera kuti akwanise kusia mpoka ya siku ya lero Tingamala tipite pa programatu ya kucheza pantoko Anzizo kusia mpoka mbuya pata kinyu Anati asire tu na numero ya ntokozo na funaife kupatisana yabasa nsiku ya lero Machibesa didi mbuya pataku
1: Machibesa didi nzango pabasa mbuya Sergio
0: Ndipange mbuya tinacheza na nchilero
1: Pano tina chibalangazo chakuti na kutitsiku isakala Tena miti isakira kutitsiku yukundikala tisake mbu pia tumbu pia kutitani Tuhoni pe kutibalanga zambu atempa kama mapeto.
0: Maona tu.
1: Aha.
0: Sia pa kwa ichanzanka.
1: Mwemu ndi mwemwene. Anya kutivesera tu. Mama kundwa kutivesera. Ifu tikuika pa makamaka pa kwa ichamboka ya tebura nefilero. Tivesera na kupurutana mwadidi. Kemboka tinga iweza isalonga mbu. Kipenseni pinalongwa pisa kubira njira. Mboka pakalipo mamuna mbozi na nkazi mbozi. Iwo usena kalimajove, akala, mashipa kukala, akalianto kunensana na tangwe chibereku. Ketisazo kutipa banja pangakonda kutipa na mpingu wakubala pasakapsi na uvia vya. Msaka antu ningakulangani sana nkope. Mamuna sanyeza kutipa nangu ni nkazanga. Nkazangamba sanyeza kutipa nangu ni mamunanga. Pepa le pasakano via via. Pepa le nkabije sana masamba kutokota. Msaji sana masamba mawisi. Mbonye antu abale itonga na kuitonga nkabe kubwa. Ngombe. Mbwenye. Ya zamalisi la mwakutongwa mwakumaliswa kuti. Gogode kupapatiza isaswa chikarangu. Nzeruzachi wa timwazani. Ifi mwana nkabi nechibozi. Pana nkukonda kwa mulungu. Pana konda nantu, mulungu wa samangira kada mundu, mundu, nzeru zinangu za kuenda kusogolo. Ningatene pale, Iwa longa kuti tomera nyumba tida mangefe pionseni piombo pia nyumba na pinangu titani nga utongu salonga kuti munga kaa kuti mazibala taya munga kondana. Simo taya mbu ya tsetsh?
0: Ndimu mweni.
1: Munga kaa munga kondana muna kawana pindu simo. Mamuna nakwata pionseni?
0: Nkabe wa.
1: Munga simo nakwata pionseni?
0: Nkabe.
1: Iwa umana nkabe. Anakawana kada munu mba kwata piati mena kapenula kunende simo.
0: Mwana tu.
1: Aha. Ningatene pale. Ayachemera famije mamuna ya bwera pa nyumba po atemera nansiku famija ambu ya nkazi ya bwera ambu pa nyumba po onsenu kuchamba cha famija ya nkazi kumbu chamba cha famija ambu ya mamuna mbirongwe mbirongwe ande panu ndi mumweni pisafunika panu ndakwata kwata pia kukawana pia pakaninga kamba mwasa moto pia seni panu pia kaninga pia fuzika nkabi china tichita kutifu panu na karaningantu akumanga pia makaliru atu pa nyumba panu Ngabi, tiyantu wa kulangani sana nkobi. Pepe, simumu achitaya safunga, tingona na njira, timwanyikane. Ningatine pali mamuna azalonga kutuwa ifi panu, pia kutoma gawana pana, tuma gawani ratu na kutilatirina, temanga tonseni panu panyumba. Titomi gawana latirina. Wa, awambo na balankazi, pakalimbu na nanachembo, mamunambu pepalembo. Akalimbu ningambu chichonimbu cha kukambu kwa Afrika disulu kumuda zaburembu na kuchemera na fobia da chitwa kwe kumuda zaburembu na kuchemera nantu kwena kava nserunoyo. Wa harazadembu kwa na shoku rai. Shoku kakamu inakunyaduache. Potape pato kamisa mapanduliru watu nkamwene wa patani patani mundu patani patani. Iu wafikira tani kulonga kutitomi gawan latirina. Tangwache njanji. Tasoja wa buzari. Iu nkazo kutifti fiate zalako. Unalonga tepa poruke. Pepa lede, ndi muleki muleke, nipate nipate. Mwa, ya zaka mbikaribozi, mbikaribozi, mbikaribozi. Azakazi kanadi, pansi hapo. Kapo, ife, ndi pepi pinafundi sefi kuna imwe, anakutivesera kukundu kwa mpokatu. Kulonga kutipe papa, adadawa, ndi nkamweni na kulonga kuti kugawana kusafunga titome, kimbuzi. Tikawa nipano, na kutipepi, nomporu kutipisali tana, tangutapishita tonseni. Tinga mara kuchimbuzi ito ni pionsenembu pia panombu titani tigawa ni pondo. Kapo pepa tiri kufundisa. Adadawa ngushu chichoni chika kakwa Afrika disula da menya shoku ba mapandula makamisa panduli ya nkamweni achi. Opena adadawa ni nkamweni. Adonga kutintawa chimbuzi ichi. Safuna tichigawa ni tinga mati maizigawa na pina kupumpiri nyumba umatu. Pepi ndiyo mboke la zanaife. Tuwela kutimbo. Tuwela kutimu imwe na ifipano. Tikala kupasira na nzeru. Ife kunu nkabe kutitisadziwisa tai. Imwembu kwekwa mkha kutimusadziwisa tai. So imwe na ife. Tilipabozi tuera kutitikalilimba. Tipasira na nzeru. Za kuenda kusogolo. Tife mbana na nzeru. Mbana dasweka nzeru. Pepi tuera kutipindu piatu. Pikali ninga fundi bozi. Purike fundi bozi tinga imanga. Inakala fundi bozi. Ninga natenepa ndiyo mpokato. Hidabwela na ifi leru nja kulonga kuti. Simuda pife setaya muna mamuna na nkazi pa nyumbe kalibanjao. Mbwenye kalibanje kune sana. Mbwenye zafika kunsese kulonga kutuambi tigawa neni. Pike ninga kamba mwazamoto. Mbwenye famije nkazi ebwela. Famije ambu mamune ebwela. Longani longani ndimo nza kapano. Anakapa gomi dono mapitula nyama. Mashima pitula ata nyama. Wakubwaza kwa zuku neni kuzifamwa didinkami. Ditani wa mbediri kutititani timwazani. Kapu pakugawana hapa nkamwena. Tuwa pakugawane finatomana latirina na kutichechi chikatipeza panda chidatome fima angapano. Tigawani retu latirina. Tingama latirina gawana chimbusi. Tuone mbupi ya tumbu bida salamu tuchitembu takwata takwata. Pepa titani. Tuone kaninga kutikamba mwasamoto. Tezalambu kulembo. Aya suirizwa nabe uchitaso iwa nditikana. Pepi chimbusi bina ito kutitana kutichigawa mpina fambatani. Shoko inakuna nkamwene. Pato kamisa pandulirati unakutimbanto kuma Afrika disula bwera na mpamvu zonseni. Pepa mpate mpate mpate leka leka leka leka kwaze funeta mbozi na mbozi apate amenyani. Tai tai tai tai mbikalipansi mbikalipansi mbikalipansi. Biza mabuteswa kapo ife pepa ndi kufundisambu. Koda dadawa ndi tezwala na kumenya nkamweni. Openu nkamwene ndi adadao na tangwe kulonga kuti latirinatu tigawani piatu tingamatu nembu gawani pija pili kuntunda pepa ndepa na funzi sefe mbonye tingenda kukundu kwa njira ya tutuera kutimo muvi pionseni pia kunu kunyumbe mpepo ya Radio Mosambiki ndi waitu doji 50 11 13 14 mafundu mauri ndi wanawanga ndi 8-2-50-11-314. Ineyo ndiyo mphoka yathu yabwera nefe lero, manera kubalangasana te mpaka pa ndzidzi unayi na mapindi maku mashanu na mashanu, tuone kutife tidzabome mwadi yathu, tuwendi ntundole anzatumbo za tsigirirembu panu, hakwanisembu kwa tamwadia. Anya kutivesera ndiyo mphoka ya zanefe lero, mge nzango pabasa mge Sergio, nitepa na makusimwaza mpango za ukundu kwa mphoka.
0: Ndakuta mbuya pataku, hapa chidasala hapa.
1: Aha.
0: Nchakuti tikwanise kutendeza abali rai. Tuwela kuti programa iye kucheza pantokozi.
1: Iku kanyimbuka tuneti dakai kachingalingali chatu chambu ya Sergio Paza.
0: Timize panu, timize panu, timize panu.
1: Changu tonana paraji ni obalo kucheza pantokozi.
0: Tiri kusasanyira kuti timize panu.
1: Na kutimuli ungapikwa sato matemelera temelera matempero.
0: Maona tu.
1: Mbana anatidembu kisa tuwela kutichitipe nseni.
0: Kasi hapa titome chita tepa.
1: Aha.
0: Tepa taipa.
1: Aha, wala wira munyu wa kwana kwana pepo.
3: Boss, shwankimwa na lea. Directamente.

0: pabandi wakakuti nkabalira na type sakana nkanzo.
1: Mm.
0: Mamuno ngademuka kuninda iwa tukwena kasaka para ubali. Nkazimba ngademu kuninda tukusaka para ubali. Pepa kajisana masamba mawisi.
1: Mm.
0: Mbwenye apeza desidiri na familia na atongi kutuwa mpedidi kutititani fiti mwazani kweni pimale. Iwa manga nyumbao penseni pindipewa magulo penseni so umana nkabi kapo. Kwa kufuna kumwazana kada munda na kwata piache kada munda na kwata piache. Michemera familia mamuna, familia chipepambo, familia ambu yankazi, mbibwerambo. Kwawela kutiwomba kala nyamaso. Aha. Kapo pepa, mamuna zato makulonga kuti. Panu funatigawa ni mbwenyifi panu tamanga latrina panu. Tito migawana latrina, pemu latrina tinga magawana. Tepa tuone kutitani mbu ife tigawani mbu pia nyumba penseni pene. Tuonisha kukeninga kamba mwasa moto. O, pida zafambu sha mkazachi mbala chemba kalikuwa afika disulu musaziwa sha pale malembira lembira anyankalizi zinyoka munko unumu ikutaula. O, shoku kakamu inankamwenaji. Potape kamiza mapandulirirwa tasowu sha wanditikana. Unafikira tani kulonga kuti titomika wana latrina. Pepi na chitika tani. Kapuife ndepi na funze kuti pepa. Adadawa ndi adamenya, opena adadawa ni nkamwene, adonga kutitumila tiri na tigawa ni pishapili kuntunda. Pinga zama la pepa, tigawa ni mbu pimbu, tipaseni monero anu pepa, pulisa lipano. Tafuna mbozi pepa. Adadawa mbani, ndi nkamwene, ndi chedwala adamenya.
1: Nkamwene pae, adonga kutitigawa ni atiri na hii.
0: Mm.
1: Adawisa, latina inakawi wambu dani.
2: Ah. Ina na kwa nambu me?
1: Ngafuna
0: maka gawana pindu. Anawisa kapuembo mamuno ngati andi pyombo ndapiyo mchakutoma tomigawana latrina tinga magawana titomi pyombo shapi pimalire tuvenseni kada munthu endikwachi zamesi gulisa nyumba tigawani bondo mbale chembo mamuno shoku jana kunyadwache mapandula kamiza penseni gwembe mbuja pepa kapufi ndepina vula antu simo simo simo simo kaputikusa kambani nyakudawa hapa
1: ala wisa ndio no adonga mbati gawani latrina. Angola nyako menyambu huyu balango ndira izamu kutu wako nyabu kina chitikambu kutu gawana latirina.
0: Mbu ya seri ze mufuiva mpana njira ziwile. Iba hapa tukusaka njire bozi hapa njire bozi. Uya menya uyungwa tisafoni gawe mbu latirina kaputi ndeni tuoneli. Tisafuna mbozi panu kutimbani.
1: Nyaku gawa latirina ndia na wisa.
0: Adame nyoshu. Tabe monero anumbani ya watai? Tabe kapo perekani, mapeta semana leno muna pitatani?
1: Mapeta semana, komo mungwa lipeza, natambira mzukuru, sharapo, tontonya trezi.
0: Andi kwa takinyu nyanyamina?
1: Nyanyamina.
0: Oh, ninkazo kuja motu no yu? Ndiya nafuna kupika ndiye sidadi tapera ndiye adabwero yutai?
1: Ndiye si.
0: Oh, pia kukoma koma pia kwa pia kono ndi nzanga inemu ndabali wale rombo
1: pono.
0: Aha.
1: Apikile pae kata kinyo.
0: Inemu ndini mwanambu ndabali wale rombo ndonda itachaka lero.
1: Imu mabali wale rombo?
0: Ndabali wale rombo ni nsikwanga lero. Mwona nzanga adabwerambu tabwera ndondondo?
1: Haa.
0: Aha.
1: Mwendo imu lero dada sete?
0: Oito lero, ne sabudu lero?
1: Lero sabudu oito.
0: Ndi oito, ndabalwa oito de oito mino sensa center.
1: Aha.
0: Aha.
1: Ako nyanyamina ndi nkulu papa, balwa tata sensi papa.
0: We, ndi nkulu, majipoda kari nkulu ndi mwana basi. Mamuna nkabi chepa, mamuna nkabi chepa, nyoka nkabi chepa. Kapo perekani munikira bali na shamwali?
1: Nikiwa kuchoma, kutubenda kuna ima mulipakaruta.
0: Takuta.
2: Kuta, takuta.